Rikseri armarak ni daptalang gapa dengan tang tang bisa ni program ko kena sugen. Uni jol jol Angela marak aru ni dol ni git rangko na simang nagap matanggen. Cikeng baji o dalu ni Hindi kobor, cikeng baji minit pungaw ing Desh kobor, cikeng baji minit cikeng o isul narak matelan git rangko kamatan ni sumoyo. Gristar sangma aru Walson marak aru ni dol ni git rangko kena sugen namatgen. Cikeng baji minit kolachi o dalu ni vivid party program, cisa baji o Hindi cover, isa ba jiminit pong ang English cover, isa ba jiminit kung o. Iso na mutila ni gitrang ko kamata ni sumayo, bilitson marakar ni dol ni gitrang ko kna sugen, unidol dol dancing moment, aru ni dol ni gitrang ko kna su naman gen. Chikang ba jiminit ko, kimak babo, isa ba jiminit ko lachio. May chikang ni program ko kamata ni sumayo, bidaway em sangmani unigisik ni katarang ni agana ni ko kna sugen, unidol dol. Songsal ni namgi jagpa bewal ko gmat na gta me chikrang ni takna nanggini khamrang ni gman ma verni ingti ma juliana sangma aro genevieve marak ni agan gikani ko khna suna man gen uni jol jol niwila sangma aro ni dol ni gitrang ko aro lasmuni marak ni gitrang ko khna suna man gen chigni bajio delio ni hindi khobor chigni baji minit ponga au yatani somoi Cikini baju mini cikungu. Isunar mutelani gitrangku kamatani sumeo Prakas Sira aru Binsen marak aru nidol ni gitrangku kena sunaman gen. Cikini baju mini kolacio. Dialioni vivid party program SMS ke bahane VBS ke tarane. Cikini baju mini sutpong punga au vivid party program jaroka. Sabajio vivid party program hit super hit. Sabaji mini kolacio. Vivid party program manca higit. Gini baju salni English kobor. Gini baju mini cibung au salni Hindi kobor. Gini baju mini kolacio. Vivid party program gethambajio hindi kobor gethambaji minit pon english kobor gethambaji minit chkoni gethambaji minit kobor pona hindi kobor ko khna so namen gen nyerang da asalni skang pa transmission ona thari sogumen program ma ta jol jol gnik pa transmission ona thari sogumen program ko bana simang na bya tang ya gnik pa transmission ko athamni bunga baji minit sot mo do koni kamatang gen dok bajio wiatani somoi Dokbaji minit bunga aw, shilongoni watat skagpa chikobor, dokbaji minit bunga aw, isonar mutelani gitrangko kamatani sumoyo petrolsin marak aruni dolni gitrangko kamatangen, dokbaji minit kolachio, bablu marak aru dilaram momon aruni dolni isonar mutelani gitrangko kamatangen, dokbaji minit sotpung aw, dengtang-dengtang artist ni, gajalko kamatangen, snibajio talkie house programko kamatani sumoyo, Ketam gempa Hindi film rangko kena so nama gen. Seni baju minit kolatio. Dalioni vivid party program. Chat bajio Hindi kobor. Chat baju minit pungau English kobor. Chat baju minit kengo Western music program ko matani sumoyo isonar mutelan git rangko kena so nama gen. Aro dalat tamni bako. Change my heart O Lord. Aro blessed be the name. Know the passion. Ya Album rang ni git rang ko kena so naman gen. Chat baji minit ko lachio de leo ni khal susa ni ko burang. Chat baji minit sot ribung ao Hindi ko bur. Sku baji English ko bur. Sku baji minit chibung ao spotlight program. Sku baji minit ko lachio. Vivid party program. Chikung baji Hindi ko bur. Chikung baji minit pung ao English ko bur. Chikung baji minit chikung ni. Chikung baji minit ko lachio na. Vivid party program ko kena so naman gen. Yarangan. Dal atam na. Atam ni gini pa transmission na. Tari so human program rang. The plaknas kangba isoli namgba katarangko poredna. Pilipirangna palni chti. Odaibri potsa. Unigman angni katsara aru katpaka jong adarang. Angni katchani aru angni mukut. Andake gitelo kum dongbo katsarang. Polni pilipirangna gani chti bak odaibri potsa. Ya katarang ko pareta niji. Kena tumsuing pa sa kantina isol ni pangbiya patyan yung China. Daw zol. Ardip marak aru unidol ni isol na rin matel na ni gitrang ko na simang na kamatang niya. Gitrang arang inga hay matel na gitel ko. Matel gen ang gitel ko aru otjok nang na chisol ko.

na simang ardip marak aruni dol ni solna ka shok pe rung mutela ni kitrang kok na so na mana ha daud tik sani jamano na simang jol jol hajong composite program kok na so gen

yan akashwani tura na simang de leoni hindi aro english ko bhok na sona mana ha somoy da au prung ni sniwe ji mini chikung ohar ya somoy basan mara karuni dolni isol nar metelani git rang kok na sogen git rang arang inga na ag prukar katken apa ang nak ni nong chung aro de doa nang bimang ko

Hate Story 2 film ni git ko na simang na soha. Ha? Daw na simang na Notch film ni git ko gamatang skay nga. Yan Sweta Pandit aro Sumit Kumar ni rung bagi tu nga. Gitara bandhane lagi.

bon kame na simang na soft feel ni git ko ga matangi a ro yan kumar sanu aru suneyi chohan ni ga bagi dunga gitarang inga chahatuka silsila

na simang bun kami soft film ni Chahat tu kasil sila git kok na so naman nga. Aro yagit paksa Bollywood Melody Program ko kamata niyo sumibay ya non bon ni nga ham. Tatitiksan niyo jamano chet pa jiyong ahan delio ni hindi kobor kok na so gen. Uni jol jol chet pa jimini chibong ahan English kobor kok na so naman gen. Uni jol jol chet pa jimini kola chiyo. Shilong ni salgro salaram ni English kobor kok na so naman gen ya nakashwani dura.

Ya kaš van tura station ni ni pram tura program munak tam sang pasa kanti kon pasa tar mchak swa pram ta hal gni kor tok bus ni september jan ni chi tam tarik ro bi ba pram meghalaya ni chief minister kon ke sang ma da pani aro aba cheng ni ong ko west karu ni tikir kila aro raksam griyo hajani kor tok bus ni september jan ni chi sa tarik skru ber salo pakani ko ta kanga ha chief minister baksana tourism minister timothy dishura deputy speaker limison di sang ma la jimmy di sang ma MLA Arbinston Mra, CEMGHADC, Dormonat Sangma, Arundaki District Administration Officer Rang, Ya Programo Dumpaha. Ya Project Ni Ngwa Tinga Nir Unko Brakaniara, Jang Para Arurak Samgri RCC Dolong PWD Rama, Nagar Gaon, Tikirkila O, Dal Tourism Guest House Koba O Prakan Baksa, Jolzola Sandakin, Dal Tourism Guest House Raksam Gri Oba, Abachingata Nir Unko Songani Koba Dakanga. Ya Programo Chief Minister Gamki ani kita private agro processing unit mega agro gold co tikir kila urakani ko takshulang ha jian gwi thebrong aro anaros yan dakapas pongono kuman gapa samborang tem chief minister programo banga songni nokni nam da panirang ko mkhang do ne sarkari income ka ani rang ko agan man baksa ama jalang rang khur ka yara mandini changi hangani thangdo ani ko mesuka wa bang ara man ko thuya gana nga ha khang ora ama khanta ga thamri inanang pa ta ode mini kolachi bas supreme rang san ngayaha ni thalatanga ha un baksana wab sis ni bab si ches khang oni sarkari hajal gatam cha bua kilometer gatal ramarang ko ko thari ya ha jean 7.4 kilometer ni gita salni bak ko salante ramarang ko thari nga ni wa jana panga ha duriani phulbari dolong crore gatam cha bua project jean salaram adoro bat ka pa dolong wa machot na singa aryana singi salgro salaram jolna gatal pa do ka chol gatam nga un baksana

Bon kamina simang di great marak aruni dolni sunarak mutelani gitrang kokna soha da odik sani jamano scuba jing wa haun hindi ko bor aru scuba ji mi pong wa haun english ko bor ko dalioni kokna sona man gen yan akashwani tura

0: singi program ko khnae sakan chen kushung ing nok nyang abi ber a sakan ti kom tela
1: na simang riksera ar marakni dakta langpa bisarang ni dingtang tang program ko khna so namana ha ta so merang dong

Bon kamina simang Angela Marak aru nidol ni rungmutelani gitrang ko kuna suwa ha. Aru ya gitrang baksa bisarang ni kurang program ko kamata ni sumay bay non bon ha. Tawduk tek sani jak manon chikung baji wahon deli uni hindi ko ber ko kuna sugen. Uni jol jol chikung baji minit pong wahon English ko ber ko kuna su naman gen. Yana kashwani tura.

Nasimang Pitro Singh Marak aru unidol ni rangkapa gitrang kok na so na manaha aru ya gitrang baksa don so gaman so mai ba ya non bu naha ta ozol dol nasimang palsa thai isol na rang mathelani gitrang kok nang thaina mangen aru ya so mai na simang na bablu marak ni rangkapa gitrang ko aru dilaram moment aru unidol ni rangkapa gitrang ko ga matangen skangkapa na simang bablu marak ni rangkapa gitrang kok na na mangen gitni khata bichong rangara jangini rama Satpo bimuk ra khande aro bang aru rani. Tau na simang yaganat keman gitrang ho jol jol khna so naman gen.

na simang pirteri kaha ni yat ay film ni git kok na so naman na ha daw good girls film ni git kok nang ska naman gen git ni katabi chungara lok kete hi aruwan Muhammad Aziz aro sarana sargam ni gapa gitunga.

na si Mangkut Girls film ni git kok nas wana mat nahada o Daria Dil film ni git kok nas kana mat gen git ni kata bichora 2 Mera Superman Aruan Muhammad Aziz aro Sadana Sargam nirgapa gitu wa.

na si Mang Daria Dil film ni git kok nas ho naman na ha daw girl film ni git kok nas ka naman gen git ni katabi chungara abki ako aro wan Kishore Kumar ni rungapa gitong ah.